0: ogun oni fun olorun loke orun mo ke n laaro e pe e ko ojumo eni to mu are mo lojo en ko pelu emi lojo to ni keri anugba eni ko bire fun yin ojo de ojo fun loruko jesus eni ko fun re fun be ni ori mo ka ninu oro olorun ori david ori iketa odun ogoji ese ikarun jini ogbon david lo soro oni lati gba to ti wa le to fi dagba tun olorun won ko ododo sile iwo omo re ko kin sa gbejeun lagba ko fi bo se on kori bo se on ka yin baje e je ka do nipa se olorun e ma ja baje pelu aye opolopo laye ti so won doda ohun miran nitoro ohun to nsele laye sugbon aye aye gbe ni a o si fi aye sele so e je gbiyanju lati hu abi ododo e je gbiyanju baye ba baje e ma ja baje olorun lo pelu
1: Alhamdulillah ladhi ayana ba'da ma matana wa ilayhi nushur dope fun olohun oba ti o ji wa leyin gba ti o pa wa lana bu eyin olugbo wa la ki pe a ku ojumo re ojumo toni yo la wa si alaafia ifokanbale okan ati ariziki ona la fi ma lo wala la hawla wala quwwata illa billah a bakana eti o je irodile ti ranpe fun wa laaro oni kama baba anta wa shilayi Allah subhanahu wa ta'ala ujui wa nwa al-Quran al-Karim huwa ba khalaqutu lijinna wal-insa illa liya'budun umu shadini ya ati al-janufun kamira juki wa siyolo wabano siyolo wabayi kishide dengbu bataratu wa agbiagi abita wa agbi nuduro latu majosif olo ugmuta banshi ninu ayiwa alu ambo wa umaja luritolo wa Allah subhanahu wa ta'ala kasi ngarati olo wabangu uba abdoro wa Allah kushalikunda adawa Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
2: ojumo to ma leni ojumo re ni o je fun duduwa oro tani jita wi bara wa soro loni o ni suru kini a npe ni suru awon agbabo won ni suru ohun ni baba iwa ti yan ba ti ni suru to ba se ohun to ye ko se a jere aye won ni ka ma bi konju konju se aye ka ma fi wadu wadu pinle oro tori fa so ninu odunfa ogbiyonu o ni inu bibi o da nkan kan fun ni suru ni baba wa agba to kole ti ko ni suru aworore loni adafon mila o lo re feya ti so mo oniwo kara le boni ko ma se eyin o mo pe iya ti orun mi la je ni wo ohun lo nje iyawo ti o ba ni suru gugun ta nfe a to lowo ire wa to lowo ire ma to lowo ire aya to lowo a tu wa ni gugun atalafia a tu ni fokan bale lati lo gugun re ti o ba to lowo oruko mi ni oluwo dr fashola faniyi

kako pe e ma je ka ru e je ka seun to to to ye ba o ba ti e wa funfun ton bi egbon wu ta o ba funfun kene kene bi egbon wu tori pe eyan ni wa ada wa ni bi omi egbin e sibe sibe e je ka gbiyanju lati ri bi pe a o so ton je ijomoluwa bi wa na e je ka se yi to to ni waju olorun e ma je ka roju iya somo lore kareyin ka ma soro mi e je ka se ranwo awon to ye ka se fun papa lasiko ta wa yi awon kan ibi ti won sun si e ri pe won nilo aso obura awon kan won nilo nkan dana ati be be lo eni olorun ba abun gogun mi eni olorun ba abun ogun wa agumarun abotilo kalu dara ko pelu jisolu afemi Emmanuel Radio 1103.5 FM epojo pele pele ni gbogbo agbegbe to de to se awon eyan mole ti o je wo jade.

0: tu pale awon iwe iroyin lati ede oyinbo si ede yoruba to munadoko ilu mo ka ni wa ti leto ko lo tin gbo wa gbogbo oja ti e ba ko lowo lori eto wa warawara ni o ta nitori e ta lo kokonta komo eran ko gbogbo to ta
1: na ni agunwo owo egbe polowo oja yin wa si le ise radio 1103.5 fm eka aro ma eka arosa kikiki poju tori yo ba ni bi kiki nlomo luwa bi nlo ti bere aki yin ni gbogbo bi te tin gbo iko ni 103.5 fm oba mi oke to mu wajiri oni yo mu oju wa rire eti wa gbore owo wa tore ire ati ba gbogbo wa gbe eka aro ma eka arosa eka aro gbogbo le o ade tohun oluwole loruko mi a tupale nu we royin lojojumo le wa na lasiko eto eje amalo ni si sentele ninu we royin daily sun to jade la aro toni sabaru mo je die lobi ko to di pe yin ipo o eto abo lori oro eto abo adeboye ti soro wi pe Are Bola Mede Tinubu Mwanti she gudu gudu meje Ya ya mefa Nde ti gba Pe Egbe o she lu APC Mwani wan wo Mba un Eyi Awan kon kon Mwanto la wan wo APC o ti eri wan Mwani wan she wonu wan Wan oni kwen lekutu Eni kon kon o ti e wobe Mwani she ri listi Yeah, it's release kan bayi to jade to je pe awon gomina buwo lu yen eja lo sise igbe nje ti gbo ninu we royin daily so yi na ni undume oro ijoba apapo orilede nigeria undume oni egbogun ti won ni undume oro ijoba apapo orilede nigeria undume oni egbogun ti wa idaluru igbesu mo mi koloko ma le fe le roko kolodo na o ma le fe lo na odo ijoba apapo orilede nigeria ni won pe lati ri wi pe won tun gbeyanju ds nje ti gbo pe awon olopa won se gudugudu meje o won gba eyan meje gudugudu meje eniyan meje sile ti won je akeko lowo awon ajinigbe won awon mo akeko ti won ko idanwo oneko won ni awon ajinigbe won ba pale won mo sugbon awon olopa ni ni gbogbo gba ko la sa ntoju eledi ye gbe o tori taledi ye ba ti logulu tu lodo aba le mo asa nde ti gbo pe ile ejo ti ba la se fun ajo eleto idibo INEC ile ejo ti pa la se fun ajo eleto idibo INEC lati iju awon aso kan bayi ti o je ti danimo wipe eleyi ni ti Paul

0: agbo yin di e wa
1: Share Radio 113.5 FM Labala gbeyewo wa laaro toni ojo segun ogbon ojo ninu osu kefa odun 2026 kila gbeyewo agbeyewo wa laaro toni okunile okanlejo okan baale okan yalele okan lori adugbo okan baale okan baalaye gbogbo wa lokan tori wipe ojo ti de ejide ejide o ejima de o ejima de o omi ma de o ruwa omi de ojo de o kilona abayo kila me se si o tori wipe nipinle ko ati pariwo ati polongo awon ajo to nwoju ajo na si so won o ye so o lori wipe ekun mi o po a si tin ri be ki wa lona abayo ki la fe se lori awon oko to daminu gerege wa lori awon to je wipe olowo won kole o kole ton ni lori awon to je wipe o da awa o ti e ni fowo kan gba le nle yi gbogbo oju na gbara ba bara aye nbe a ko le si e sa ba wa to panu po e to po e kan ki la ti fe se bori lowo awon to je wi pe obiti biti ile ino oju na gbara na ni won ma lo da

0: ki se doti te se lo de te da soju na gbara ki lojutu kini yo je ojutu fun wa lati ri wi pe omi nlo niti e alaafia njoba oju na gbara odi omi o wa ya soju titi tabi ko ya sile onile eni ti o si nle to lo bi se to be pada de sile e jodo loju e ki le fe je ko so ero ti document ero ta won dukiya olodum ma je asunkun ohun ta foju owo wa sise kala dugo kan ma dale soju na gbara ko wa fi ba todo
1: ni ti ti e ti jona ko ni ko na mo
0: aba da bala gbeyewo laaro oto ni ibi ti a ti pade ara wa na niyan e je ma lo ninu awon owe iroyin ni sisentele laaro oto ni je ti gbo pe ninu owe iroyin Nigerian Tribune eyi to jade laaro oto ni ohun na ni won tin soro pe ajo NYSC ajo awon akeko jade ti won gun ti won si orilede baba won leyin odun metalela adota after 53 years NYSC money eto tuntun ko bayi o fawon agunbaniro orilede Nigeria ti o so won doga ijoba apapo ti buwolu o lati wi pe okokan awon agunbaniro yi won o lo le lori wi pe mo ti sin ruto I am now a graduate eku orire o eku akajade eko eku lilo bibo sisi ru orilede eni eku gbogbo igbiyanju keyin na o le moke amo sibe sibe ose mefa kan bayi o ti tun wa wa loto o eyi ti joba apapo orilede Nigeria ti buwolu wi pe 6 weeks orientation na ni yo ma je fun awon ti won je agunbaniro orilede Nigeria yi o latari wi pe won le duro lori ese won gege bi onisowo aladani gege bi awon ti won mo nipa digital skill entrepreneurship awon eto olorisirisi ti o je toro aje ti o je kese won ko duro re ki se wi pe nigba ti won ba kuro lenu wi pe a lo sin ruto a tun se ma fi ese gbagboro ke to kuro le a ti mu nkan le ke to kuro nibi isin ru e ti gba nkan kan lowo tohun na o ma je keyin go ro okan fun rara yin nitori I ojo ola ati idagbasoke orilede Nigeria nje ti gbo ninu owe iroyin Nigerian Tribune yi won ni gbogbo owe iroyin lo gbe papa tori pe iwe iroyin The Punch ohun na carrier ni lohun na je nbe o won ti soro lori ti awon oloko ti won wa ko lodi ti ofin rinna nipinle ko wi pe akole saye mbi o eni to je director ogbeni olalekan ti won so oro yi nigba ti won kan ominu si isele kan to se ti okan lara won osise won ni agbegbe abuli egba nibi ti won ni ijeka kan o ma ti musuku driver o fi gun osise oba yi lai beru wi pe o fi nbe lorilede Nigeria bo ti le wu ka won kan ma so wi pe there is no law awon kan ni law nsise fun sibe sibe agbe foba ke yi jebi o won ti fowo sikun ofin mu eni to je ijeka yi ti won ti so wi pe awako fosuwa jini to mu je akero keru yi to won so wi pe o fi ese fe won ju igba keji eyin ijeka igba keji driver na ni abi won ju won ti ju si ago awon olopa ti won si wa se kilo kilo pe eni keni eyan keyan to ba tu gboju agan sawon ti won je osise oba lasiko ti won ba sise won papa awon ajo last ma won ni awon oni fi oju erin worufe eni be nde ti gbo ninu iwe iroyin The Punch to jade laaro toni tuntun ni tori pe egbirin ote nloro yijo ba ti pakan na ni mi tun ye o okanre okan tore wi o won ni ninu egbe oselu awon orisirisi egbe oselu na ni won ponju koko lori wi pe ajo INEC won tun sese si ojuko tuntun INEC new porter ti o sese si loja ka won eyan ma wo kabi wi pe ki la won people yi ki gangan ni won ti won mean ki le rongba okan won ki la bin so won

ni won safu ara ilu ni abi joba kan inu we royin de punch loro ohun lo wule si elomu ke ka alaka gbadun nje ti gbo ajo NDLEA won sise otele muye o won sise otele muye dodo awon ti won ta ti won ta ena ye la rebno ye la orisirisi awon ogun buruku ton ba ye omo je awon ajo NDLEA won sise otele muye won dodo awon to je onisowo onisowo ibaye eni je yi won ni togun togun togun togun no ni won fi kolu won ope o awon akeko ti won lo ko idanwo oneko tawon ajinigbe pale won mo nipile boronu won gba won pada meje ati atakeko atoluko ti won ni awon ajinigbe pale mo nipile boronu adupe o won ti gba won pada lowo awon ajinigbe won ti won si tin be pelu awon eyan won layo ati alaafia sabaru mo je die lobi keyin o to pon o nde ti gbo pe adeboye soro won romi enu to ninu we royin delison eleyi to jade laaro tuni nibi ti won tin se apejuwe are bola ahmed tinubu gege bi are to gbiyanju daada to gbiyanju pipo pipo lori ki eto aborilede yi ko ma ba mehe sibe sibe eleyi to ku die ka to nbe o somo loku be ni o tori bi pe ago ni o pada dadi yegbeyin ojise oluwa adeboye ni won so ninu we royin delison to jade laaro tuni nje ti gbo senate leader tele tele ri alendume won ma tin pe ijoba apapo orilede nigeria nje ti gbo pe won ni ewo ske ewo bi seri lori oro igbesumo mi lorilede nigeria lori oro jinigbe ipani nipa kupa eleyi ti ino e nto mo bi igbeyan ba ma sun papa lasiko erun edakun edabo e ba wa je ko lo sopin ko di hun ti a ma so wi pe olohun ose o se pa wa na le wa tun wa bo lowo ogun ajinigbe ni oro ti won so yi na lo sele lori iroyin ko ti mo ti koko mu o iyen tawon akeko ti won se danwo national examination council neco ti awon ajinigbe ti won pale won mo nile eko lasade secondary school eyi to nbe ni lasa Asikira uba local government ninu ipinle Borno ndume won soro yi asogbonu ni o wipe a ko ma da to bo ba ti le wa so wipe aye ri bakan ko ye ko wa di pe a ma wa fi oju ego tele ka won obaye je ki won si wa ni okun ninu ju ijoba lo won ni sibe sibe omo le so pe mi na ti di baba o amo baba lo si sale lohun patapata awo be o yato sira won nje ti gbo ajo asu mama ti so fun joba apapo orilede nigeria won ni be ba ne ni gbo be ba ne ni gba o anyo anja lodi la loro ti won ko sinu we royin the punch we royin daily song we royin daily song lowo sale ni won ro iroyin ohun si laaro tuni o won ni ni kia kia ni wara nsesa bi ti o ja wi pe eyan ko ki bi alaboyun to mo ti mu pe dakun dabo je odola won ni be na ni kijoba apapo orilede nigeria ki won tete se immediate implementation of outstanding allowance ogun alaaru ko gbadọ gbẹ na loro ti won so ninu we iroyin telison eleyi to jade laaro tuni nje ti gbo pe ninu we iroyin leadership ninu we iroyin leadership to jade laaro tuni iroyin yi o lo berebe nigba ti won so wi pe awon kan kukuya nwo ni se mo ton pe ni se gbe ni egbe oselu All Progressive Congress igbo ko gbodo da meji tori wi pe agbodo lo parapo ka lo sise egbe ni o won na won kan binu awon kan kun amo bi awon kan tin binu ta won kan kun be la won kan so wi pe ah bọlọhun o ba ti binu abuse buse bọlọhun o ba ti binu
eyan nbinu olohun o ba ti binu abuse buse awon omo egbe oselu apc kon binu o lori wipe rara we no go giri o we no go giri amo awon kan na ti won tun je agba egbe nsoro wipe eje aparapo tori pe ti kan ba parapo a mole leyin ti won ni awon ogbe kan jade to je wipe won endorse ye latodo awon gomina ninu awon opinle gbogbo nje ti gbo ninu iwe iroyin to jade laaro toni ni enu iwe iroyin leadership ohun na ni wike won ti duro gban gban yin awon ti won je indigenous contractor won so fun o wipe se ri orilede Nigeria yi awa na logbon ninu o be na lawon kan to je wipe awon agbasese asona awon ti won mo oju leja ki se ile okere ni ko lati gbodo lo ma ko won wa o tori wipe awon ti wa na ihun ta ba nse nile ta je ko ma to wa lenu ka ma tun ma so wipe owo ole a ma da sita o minister fun orule wa ilu abuja babajida ni won so oro yi nigbati won se apejuwe wipe se ra won nkan awon ti won je eyan ti wa ti won je omo orilede Nigeria ti won tun wa je awon asise akanse won ni won kuju osu won to baba gbe won segbe awon tile okere gege na ni won do se legbe ara won latari idi eleyi minister wa nro ijoba wipe awon akanse se kankan ko ma bo to lorin ehn ka ma gbe fun awon eyan ti wa ka won ti wa na ma se lorilede Nigeria ko ma je pe eni awon ile okere ola ile okere ka ma gbagbe pe adinku ni mu boro aje yo si tun ma gboriyin ti o si tun ma se itemere fun ti won je todo ti wa nje ti gbo pe awon orilede Nigeria ti won fi orilede South Africa se ibi ti o je greener pasture won na ni won tin pada wale o tori wipe ogun kan ki le ni titititi ko le ni koja ese le baba eni o ijoba apapo orilede Nigeria na wa ni be ni omo nu odi kan gbodo wa lo ku seyin odi tori pe awon ni laju sile kitalubo o ko wo nigba torilede South Africa ti won ti bere si ni pariwo xenophobic ti won ti bere si ni dabira sorisirisi eyi to hun won tori pe ika kan bayi lo ni won fi nowo pe todo ti wa ni ijoba apapo orilede Nigeria na ti wa ti won ti gbera pa o tori wipe lati bi ojo die seyin ni won ti bere si ni ko awon orilede yi ma pada bo wale won tun ti bere tutun mi lana ti se ojo aje ojo kokan dilogbon ninu osu kefa odun ta wa yi olule wa ilu abuja leni ti o je ministry fun ni agbenuso ile ise to mojuto oro ile okere kimi ebi ebi enva lo ti nsoro yi wipe won lo ko awon owo to ti setan lati wa si orilede Nigeria pada kuro ni orilede South Africa APC APC aircraft no ni o ti gbera pa ni ago meta osan ana ti won si ni lero wipe titi ago mesan ale ana yo bale orilede South Africa to ni kaluku o si ma wonu e kalo e kalo ti won ma wonu e kalo e kalo bi igba awon awon eyan wonu oko nua lojo si ti won so wipe pelu ase olohun loni yi won bale ti papa ko furufu Murtala Muhammad airport ta si ma ki won kaabo pada wa sile nje ti gba le se radio 113.5 fm o te esiwaju.

falẹ awọn iwe iroyin lati ede oyinbo si ede yoruba to munadoko ilu mo kan ni wa ti leto ko lo tin gbo wa gbogbo oja ti e ba polowo lori eto wa warawara ni o ta.

0: manager lati ogba won ni ki awon eyan ma so sodo awon ojoba ki joba na lasiko to joba ro ki won ma wo ibo ni se iya ku die ibo lo wa hello
1: e ka ro ma o
0: e ka ro sa
1: e ku se wa ku gbe tun lojo ri o ti ran se me yo lati pari kan lo an pere si o
0: ami ateyin na ati gbogbo awon omo yin ati ru awon omo yin sa
1: thank you dey na ku pele de ba yo ba so la tere o so
0: e ka ro baba wa
1: e ku ni awon le to la re ti na ki o ko ko ba ko ade awon ti awon won ko da ni de da ga ni e gbo ye le le gbo
0: yes sir
1: o ko ko ta be se ko se ko e be ni don ko si o to wa duro o to ba te ko ko ko ma won so ma ko te do ko ma ko ma ko si e be ni mo ko ma ko si mo to se
0: igba ton ba bere si ni to block ti won fe wonu e a wa de ko to po ona to oju odo igba la to ye ko to bi hello
1: akojumo
0: ojumo ri baba wa
1: e kino ko de le lati jeku
0: e ka ro sa
1: e jo iro e su me ikan teri ijegu comprehensive high school
0: ijegu comprehensive high school
1: o to say by that di o do ti ti e ijegu o to ona gboro ni kini ko to sele
0: yes sir oni ni jegun comprehensive high school ni bi tawon omo akeko wa ti won tin jeun eh hello
2: hello
0: eka rosa
2: eka ro
0: yes sir
2: e ku ojo yo ati wa lara o
0: ami o ami o
2: e be je ko olorun a se ku fun wa nigeria o
0: ami ami
2: o be la je je je la ti ya na paja
0: inu wa dun lati gbo won yin
2: gbo adugo o ti wa to ti se patapata tori ati era won to kule mo a be ji le ya ji a ji sinu ile a ji sita na ṣugbọn awọn olori koko kan si ti wa ladugo ti won da gbese lo ka ju
0: Hello.
3: Hello.
0: E ka ro sa.
3: Ama le wi jama ti pe jere baba senta. A ti je so fun wa.
0: E baba da si.
3: Mi da wa se ko. Mi da si.
0: Yes sir.
3: Ya ri bi pop le bi ya. Ko ko de mo ke. Ya. A ko si. Ko ko de ko ba de na ti.
0: Yes sir.
3: A ti ya ti baba wa. Mo ti e ko ra ji da ti o se ti ka ji ji ko.
0: Ben. Eyan to ba gbon ko gbodo toju e sabe aso awon eyan wa tin pe won tin so ero okan ati ona to le je abayo 0704700 3341 0704700 3341 paapa julo wipe awon ona ti won se ona ogbara oju ona mo po ona ogbara la so laaro

0: ni oruko Jesu
1: amen
0: oluwawosan
1: amen
0: dande
1: amen
0: gbala
1: amen
0: kusile
1: amen
0: gugu awon ti o ni anfani lati gbo mi loni oluwa fi ayo sinu aye won
1: amen
0: fun won le ri yanu
1: amen
0: be ni o ri
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: ma se gba eniyan gbo ma se gbeke le eniyan ni ireti ninu olorun re mo gbadura pe leyin wa sun mi loni aye re oni ri bakan na mo
1: amen
0: igbare oni ri bakan na mo
1: amen
0: iya bi ni ko ni ni

0: nibo ni igbekele re wa professor die fun oloni ninu ewu to wa ninu ki agbekele eniyan mo kokko bere wa su mi lati inu iwe orin davidi ori okan okan ejo 119 ese kejo re ni o wi pe
1: o san lati gbekele oluwa
0: o san lati gbekele oluwa
1: ju ati gbekele eniyan lo
0: ju ati gbekele eniyan lo kini olorun wi to iwu eleyi kini olorun wi ko to so eyi bo bi o ba se wi pe ninu iwe mimo awon arakunrin meji to je ibeji yen Jacob ati Iso to ba je pe Iso o ni igbagbo ninu iya re tabi ko ni igbagbo ninu aburo re njo mo wi pe ki se aye to gbe ni yo gbe ṣugbọn ma gbagbe pe nitori igbekele to ni pe mama mi sa ni mama mi baba soro iya si di ota iya ni mo gbo n so fun Jacob ni nigba ti baba re to so fun omo re ṣugbọn iwo lo mo temi o ni ko lo pa eran fun mi wa iwo ma lo bi kankan o iniyan ma dale iniyan ma da iniyan mo fe so fun iwo olugbo mi to ba se wi pe Abel mo wi pe kendi le dale ti o pa ni ki ba ti lo soko abi gba to do koko sa ṣugbọn se bi iya kan baba kan lo bi wa se bi inu iya kan lati jo jade egbon mi si ni ta ni iwo na gbekele ibeli lo mo so ibe ni fun eni to fi eleran ara se igbekele gbogbo won ni o da mu po gbogbo won ni o da mu po ibo ni iwo fi igbekele ti e se ha eniyan ma le o ri orisirisi ti a ri lori television lori radio ti elomi o gbe isoro re to elomiran lo iyan ro pe eniyan ni ati finu tan ori bi ti oko ataya o ti ja ori bi ti ore ati ore o ti ja to je pe ohun gbogbo to ro wi pe asiri aye o ni o di gbin nita eniyan ma soro mo ba iran kan pade ri awon meji feran ara won to pe to papo ju ko si nti won ibara won so nibi ti o le de ohun gbogbo ti okan ba ni loro pe ekeji loni okan wa ni lowo dukan lo o se fun de bi e o tin ran lowo iyen na wa ro pe ko kukuku asiri aye nko ko le lowo ṣugbọn ni ojo kan iyen se bi eniyan o ma nti eniyan se o si gbe oro re o gbe lo sibi ti o ye ko gbe lo mo ma asiri re be se le mu mo ma ba wa se le te eniyan ni mo wi eniyan eniyan kilu de iwo to ngbo mi lowo to gbekele eniyan iya ma lo bi omo re o ma ru oyin e fun odidi osu mesan o fun lo mu o toju e fun odidi odun meta leyin odun meta ko mo file ijo to mo yagbe

0: ije to mo to o se wo mo titi to mo idagba to idolowo sugbon omo yi gan unu won to pada so fun pe ya yi ni a pada so fun pe omo re yen gan la won fe ko fi dajo o lo mo pe gbogbo to se lori omo yi ko mo mo ani we o ti da na nu ori re lemi o fe o ese ni e fe mi omo to di ale lori se iru eniyan bayi ni won gbekele egbe ni fun eni to fi eniyan se gbekele gbogbo won mo ni yo da pupo ini yo se gbara le to ba wo ese 13 re si 14 ma ki lo wi
1: iwa ti ni gidigidi
0: ah eniyan ni wi ba on to ba gbekele eniyan won ti o oni iwa ti wi gidigidi
1: ye mi ki o le subu
0: ki emi ki o le fi se eniyan nu bi o ba gbekele eniyan ni igba to ba to akoko yin o pada won bo ati o eniyan ti mi gidigidi ki emi ki o le subu ye
1: sugbon oluwa ran mi lowo
0: sugbon oluwa ran mi lowo oluwa lo le fi se gbekele oluwa lo le gbe igbekele re le lori ah yes oluwa ran mi lowo mo ngbo ma mo o je ti mi sugbon oluwa ran mi lowo
1: oluwa ni agbara ati orin mi
0: oluwa ni agbara ati orin mi
1: o si di igbala mi
0: o si wa ti di igbala mi o to be wa to ngbo mi lowo ti o ti ni igbala o je faye fun jesu ko je ko di igbala re iniyan ti yan gidigidi won ti sayo ti ti won na do mo iniyan kan ko ri isoro ri bi se lowo eni to ti fe ori ogun aye obori eni kan ri lai se lowo eni to fe o to di no we Matthew ori ikewa ese 36 re o soro kan
1: ara ile eniyan si ni ota re
0: ara ile eniyan si ni ota re ndo mo pe ko so ta nbi kankan mo ta kankan o si nbi kankan eni to fe o eni ori loni bi ore eni ori loni bi egbon eni ori loni bi aburo eni ori loni bi omo iya o gangan na lo tai lola mo gbekele eniyan o mo gbekele eniyan nibo ni o fi

0: gbẹkẹle niyan wa gbe osubu ma gbẹkẹle niyan ko ma ba kabamo laye re
1: je wo mo kabamo lowo ba o mo kabamo tani o se ri ka to ma wa eniyan eniyan eniyan eniyan e pa e kun sugbon ni mo pa ye lo nsoro si eniyan niyan eniyan ma je ki wa su mi o ku ninu aye re o se won bi wa la ko wa so ma aya re Toba te ki o la re o da. O pa fun akani doka adura ye nira. E ma binu oro ti mo fe so se pataki ni o. Mo so fun arabirin kan pe arabirin o gboro so fun kore po nkole lo kole. Lai se be oni kole ni ile aye. Eni ogun le oko re poju. Oni koko re o. Eji oko re gangan. Ni o je wahala aye. Tori bo ma tin ko. Oni o gba gbogbo owo re tan ko ma ba ri ko. Tori ero ngba ti eni pe ko ye ki wo gberi ko wo to gberi. O bere si gbo o kole kole gidi legile mejila pari e woni ko kokoro ko wa pe kore wa amejeji wa duro si waju mi mo wa gbe lo si waju pepe woni arakunrin bo te je pe ko fun yawo lowo nje ni o mo wa ni tori owo nje ton fun yawo re toro ko bo ton san olorun ti so di ti to bi yawo re fi sise ile kekere olorun fe se surprise fun o amejeji wa ni waju pepe lodo mi moni surprise to se ni kokoro lere oni emu lowo na sa loju yawo na emu lowo e ma ti fun me o le mi na ma ko rojo oni ti waye oni okada ni yawo mi ro pe mo o le mi na ti ra moto pa mo lo na ba yo kokoro moto oni ki won oni ki ha emi na ogo kada mo moto le mi na ngo eniyan lo ngbo yen Hey, I won't mean you trust me. Koko mi ni ye ore mi. Ah, ku se ni bi re. Iru Olorun ni o si o. Iru eda wa, ani iru eda ya jantirele. Eniyan je ki mo wi pe iru Olorun nikan ni o si. Iru Olorun ni o si o. Iru eda wa. Ani iru eda wa jantilere ko se ni bi re iro lo wa be o iro iro eniyan ni o gbekele o to wa du o lemi boro lati lo so fe lomi ki lo wi ani e de nde be tin ba de be yo so o le mo to ba ti ri mi yo so o to si ni o ba ki de nu ha eyi ni ha ati se o wa se toju ni ba ha o mo to sele lorun ni bye bye bye o ti na ni mo ti de mo so fun pe ma gbo lenu e eniyan adu ni lenu boro ika eniyan po bari eniyan to gbekele eniyan anu aye ese mi e te siwaju bi ti enka bi e bari ma eniyan ise ni ta gbekele eniyan ise ni ta tele hey iwa eniyan ti emi ti ni mu mi ki nberu eniyan tasale bi eniyan ba gbiyanju ati sunwa mi lakoko ti mo wa mo ma nle won ni won ni nle won ni oju aye o ni ninu okan mi le mi ti ma nle eniyan oluwa eniyan ma tu je ni dija eniyan mo o eniyan yes
2: e ma gbekele omo eniyan awu eni ti ko si iranlowo
1: lowo eni ti o si na lowo mo tesi waju nbi kan boni waze kini mo ti tesi waju e ma kaloma
2: emi re jade lo
1: o jade
2: o si pada si eru
1: e pada si eru pe
2: ni ojo na gan
1: lojo na gan lo pada o da eniyan ti gbekele to lo si bayi to ba kun ko eni o tun gbekele to ni mo fi gbekele mi le o di pu ogigi o si ku lo ba tan gbogbo gbekele re tan nanu o da ko dale sugbon ko si laye mo e te si waju ma
2: ibukuni fun eni ti o ni olorun
1: da ibukuni fun eni to ni olorun jacob fun iran lowo
2: eni tin be lodo oluwa lodo
1: ire ti eni tin be lodo oluwa re emi ti ko bi a se gbekele olorun ti a mu ireti ati igbagbo ku ninu eniyan oh ti rija eniyan rise eru eniyan ti ba emi ju o iwo to ngbo mi so fe serere laye igba ti mo kakko nipa eniyan tan ni ona mi to la yes
2: ani ti o darun ati aye
1: yes
2: oko ati on ti o wa ninu
1: won ti o yato ni olorun ti emi soro re ti mo ni o gbekele o lo darun o lo da aye o lo da okun ati gbogbo to wa ninu won eniyan o lo gbekele ki lo da ki le niyan se pada sodo olorun re loni yes
2: ani ti o pa otito mo titi aye
1: o lo pa otito mo baye ba mu oleke ta ye nfi bi pe o sugbon olorun pa otito mo olorun pa otito mo ni idajo iti ti mi fi dajo ni pe olorun lo mo ma jemu tabi ipinu to wa laarin a meji sugbon kan pada dale keji lo ba wa dale yo wa ma fa to ra won yo wa di e faja gbo mi mo gba iyan gbo sora fun eniyan olorun ni kan lo ba ti pa otitu mo titi dopin ibi to ti ri ida ni olorun lo gba o lo ni
3: amen
1: badura eyin te nlo lowo nipa ida ni oluwa ko tun sile
3: amen
1: owo agbere olorun oya ko di omo loni
3: amen
1: that is said you only back now
3: amen
1: pe ni yo ri
3: amen
1: jesu oluwa wa
3: amen
1: bi olorun ba fun olori ofe lati ran ise iranse lowo ko ma ba o eyin ni account number to ni ran wa lowo si first bank 20227772 lekan si first bank 20227772 ti mo se n pari eyi ni phone number to ma pe mi si baba lese kese ni ilu ijora aposu kola oyeyemi 08033519337 baba lese kese ni ilu ijora aposu kola oyeyemi 08033519337 alafia
4: amen
1: I'll go.